karisa kura ya ta na ka na mu no na ka sa goda na ka demse no baro na ka demeke na ka demeke na ka demeke.